Nerry 2.7 Thad FM again, the Oris City. Nerry 3.7 Thad FM again on. Every get 14 minutes after 8 o'clock. That's Kiss and Make Up. Dua Lipa and Blackpink. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulusa. Oh, magandang umaga po sa lahat ng mga sweethearts natin. Ano pa nga ba last and final hour ng ating program on this very beautiful Monday? Ang ganda ng Lunes. Ang daming blessings na naggalan. Nakahigda pa ka. Ikaw, Dihanda Pita. Ano na? Ano plano sa buhay, ha? Lunes, dapat ano, energetic tayo. Ah, dapat eh, ganadong-ganado. Diba? Pumasok sa mga trabaho. May bundag! Sweetheart, good morning! Anong plano mo para sa araw na ito daw, be? Sa wana. O, dapat walang malilate, ha? O, kasi ba Monday ngayon. Sabi nga natin, kapag Monday, dapat, oo, laging on time, laging on the go. O, kailangan laging maayos ang panimula ng bawat linggo. Right? Ay, tapag kita kumaga muna, mga Gonzaga family.

0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oy, mga taga Katingilan, Bukidnon, mga Ibunta, Galas Family, si Tatay Nicolas, maganda umaga din po. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig dyan. Sana maganda inyong umaga, si Tatay Nicolas, si Mami Elaine, o, sa inyo lang dyan, Jelly Glenn. Yeah, ma, thank you so much. 16 minutes after 8 o'clock, still with me. Ako pa rin si Jason Steele, hanggang alas 9 ng umaga. Commercial break muna tayo si Glenn. Magbabalik tayo with more. Bango na yung mga nakahiga pa dyan. Oras na para magtrabaho tayong lahat, ha? Padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Cool.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayante Oro City, 93.7 FM Okinawa, Sangsiang Langit, December Avenue, 29 minutes after 8 o'clock. Oh yeah!
1: Sakto-sakto to ha, magandang umaga muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod.
0: Isang good morning! Isang good morning muna sa lahat ng mga taga-kamabanan. Isang good morning sa lahat ng mga taga-dyan sa may buntong piyot ha. Sana magandangin yung mga umaga dyan sa buntong piyot. Kaparoon sa families listening. Yun!
1: Yan, thank you sa inyong pagpaminaw.
0: Yung mga nag-aabang na ating traffic update, walang available na mga HBGs eh. Medyo nato-traffic yata sila kung saan man sila ngayon. Okay, so mamaya na lang tayo mag-traffic update. Isang magandang umaga muna ang Raptor Taxi Analu Vincent Octubre. Yan, nakikinig sa atin. Yan, may buntag ha. At shout out sa mga taga... mga troops ko dyan sa my friends sa Beauty Care Salon. Yeah, magandang umaga sa inyo. Galing kay Ruby. Magandang umaga po. Saan lugar to? Si Ruby Rosales pala to. Ito yung masibag mag-comment sa lahat ng mga post ko sa aking page. Ay, mga hindi pa nakafollow sa akin, mag-follow ha. Gusto nila. Alright, Jason Space Heart FM. Yun yun eh. Magandang umaga. Shout out Gonzaga Family from Katingilan. May muntang! Good morning, Heart FM. Guwapo, guwapo. God bless sa inyo lahat. Pag-amping mo, gikan kay Baby Doll. Uy, Baby Doll. May buntag. Toski Carwa, Skibawi, nakikinig din sa atin. Ang Pikel and Pal, Skibawi, nakikinig din. Good morning. Si Sir Jimmy Coloso ng Norman Transco Taxi. Magandang kumaga, Sir Jimmy. Maraming salamat sa iyong Lanzones. Iyon, no? 8:31, abangan natin another winner sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at groceries. Baka ikaw yun, sweetheart, ha? Kaya padayon na sa pagpaminaw. Pagdutro na ako, mamaya-maya ng konti lang. Taot-taot gamay. Nasa inyo na yung ating lucky winner sa oras na ito. Kapalik pa tayo with more, ha? Standby lang mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
8: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
9: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upatka Classic Donuts, Ugupatka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
10: Dunkin' Choco Butternut Madness!
9: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
10: Dunkin' Choco Butternut Madness.
9: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 92.7 FM का गया और श्री 93.7 FM की नॉन स्ट्रीट बॉयज At sa iyo na puso at 8:43 on the clock. O pwede mga palalaki, mga babae, bahala kayo. O basta at sumumba-zumba tayo dyan. May community dancing nga pa tayo. O Zumba, tawag na ganun? Zumba community dancing. Di ba yun? O ano magaganap dyan? Kaya buhay na, mag-practice na ha! Tapos dalasan nyo na rin yung pagbibideoke nyo para makapag-practice na rin kayo. Di ba? Oh, magandang umaga. Shoutout natin ng mga sumusunod. Doy Marilyn Olario ng Patag. Good morning! Shoutout sa lahat ng mga kasama niya, mga friends niya, kapitbahay sa may zone to Patag City. Sana lagi masaya ang araw natin, lalo sa mga taga-subaybay ng Hard FM. You know, Demsoy Robles, brother! Good morning! Aras na, para naman mamigay tayo ng bugas at ng ating groceries. Paminaw, mamimigay na tayo ha. Bubunot na tayo ng ating second winner. Ruleta! Aba, select na! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School, Barangay 31. Mga taga Barangay 31, paminaw! Bunot yung nakasulat, Barangay 31. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Lali Bangot. O Bangot. Tama ba? Lali Bangot na Barangay 31. Congratulations po. Nakadaog ang bugas at groceries. Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, 8:46 times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 FM ginoon. 5 minuto bago sumamit ang alas 9 ng umaga. Earl Agustin with Ampo.
1: That's the langin.
0: Diba? Kapagandang umaga rin sa lahat ng mga sweethearts natin. Diba tipong ka-tune-in lang. Where you been? Medyo tinanghali ng gising, ano. Sige, patayin lang, ha. Mamaya, yung kaunti lamang, i-re-announce natin yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries. Alright? At syempre pa, nako po, mga sweethearts. Abantabayanan natin ang mga love songs. Kapiling naman si George at ang kanyang mga makabagdamdaming, diba, ng mga songs. Para sa ating music from the heart. Maraming salamat. Ay, huwag niyo kalimutan, i-follow niyo ako sa aking Facebook page, ha. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. That's Jason Space Heart FM. Dali, mag-followan tayo. Maraming salamat. I'll see you guys again later this afternoon. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 para sa aking rebound. Thank you so much. My name is Jason Steele. Ay, teka muna. Okay, bibilangin natin sa ating mga kalendaryo. Today is October 12. Oy, 74 days na lang. Pasko na.
2: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Hoy mga sweethearts! Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 noong Biyernes, Oktubre 9 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng tatlong bilang na kasong grave threat. Sa ambush interview, sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, na minabuti ng hukom na huwag munang ituloy ang arraignment ngayong araw dahil sa mga nakabinding motion kaugnay ng kaso kabilang ang motion ng mag-inhibit ang presiding judge sa paghawak nito. Dagdag ni Lim, nakabinbin din sa Supreme Court ang kanyang petition for certiorari na kumukwestiyon sa jurisdiction ng korte sa pagdinig ng kaso. Ito na ang ikalawang beses na pinagpaliban ang arraignment na unang itinakda noong Setyembre 11. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara sa kanyang mga taga-suporta. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ayun na nga yung kanta ng mga taong willing to wait. Maghihintay ako mga ilang minutes. Kaya this year. Magandang umaga mga sweethearts. At kayo po ay nakatutok dito sa ating programang Music from the Heart. Kasama si George on a very wonderful week. It's gonna be a great week for you, for me, for everybody. And to those who are longing for, you know, for miracles and for prayers. Ito na hinantay natin a week. On to a good start, are we? Ayan, magkakasama tayo hanggang alas 11. At ang ating question of the heart, just wanna share it ahead para may mga ano kayo, idea. Ano ba yung mga pag-uusapan natin, George, this morning? It talks about love. Pwede nga ba magmahal ng isang taong kailangan mong layuan? This actually is a suggested question of the heart. May nag-tip sa akin. George, pwede pa-question? Sige nga. Wanna hear you out. And let's say hi and good morning to all of the sweethearts natin sa Barangay Kamamanan. Hi, Mommy Amy Balamadres and Mayor Miles, 5574. Hi to Miss Hasmi. Ayan, marami pong salamat. Hi to Mami Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Candy Yato, Mercy Inday Mansueto, Nino and Isabel Baktong, Marisa Duroen, Leila Raz, Lilia Susuko, Lorna Vesmanos, Samuel Mosquida, at ang BBQ family and belated happy birthday to Menardismo and Feli Abato. Ayan, good morning. Sige lang, Mami. Wala problema. 8920. Uy, may ano na, ha? May thought na siya, ha? Sabi niya, ang hirap pumili, George. Well, for me, mamahalin ko pa rin kahit at na kailangan kong layuan. Ah, it's hurt naman. From Ruby, na always na nakatune in sa radyo ng heart ko. Maraming salamat, Ate Ruby. And habol ka na sa mga thoughts ninyo. Dali na! Share it to me. Pwede nga ba magmahal ng isang taong kailangan mong layuan? Naiiyak ako. Sige, text nyo ako ha. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our, at ang ating Facebook page. Doon po ha, nakapost na. Mag-message at yung messenger sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. Let's get into the love songs now. And good vibes only. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart po.
1: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Lumayo ka man sa akin. Ikaw pa rin ay aking ibigin. 10:15 And that is here. That is with us and everywhere love, love, love is there. Ito tan tayo, second hour na ng ating programang Music from the Heart. Weekend. Uy, yung weekend kasi natin, excited ako. Kaya nabangkit ko yung weekend. O naisip ko na sa weekend na, kayo ba ganun din? Pero nag-iisip na ng advance. Anyways, Monday na Monday pa tayo. Pero sige lang, abangan natin, malapit na rin, ilang kembot na din yan. Ito na yung question of the heart natin sa mga kakatune in lang ha. O, sa mga nag-aabang, pwede bang magmahal ng isang taong kailangan mong layuan? Minsan kasi lumalayo tayo, hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil alam mong may mga bagay na hindi kayang ayusin ng pagmamahal lang. O, minsan kailangan natin piliin. Ako, naniniwala talaga ako na we need to choose ourselves. Minsan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng taong mahal mo ay maaari mong makasama. Sakita, oy. Let's hear you. Oh, I have thoughts to mga sweethearts natin. Let's go to our Facebook page. We got away from an anonymous sender. Oh, diba? Sige, basahin natin. Sabi niya, yes, I believe you can. But I don't think walking away means you stop loving that person.

0: 92.7 Hearts FM Caguet de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 1032. And the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Pangarap na lang ba? Sana maging totoo na lang, George, no? Eh, paano kasi hindi ka marunong magsalita? Hindi ka marunong mag-communicate dun sa tao? Hindi niya alam na gusto mo siya. Diba? 2370. Ay! Dahil masayahin ka. Dagang salamat, ha? Mari ba akong makapunta sa... Ay! Pwede kang bumisita dito sa station. O bukas naman po ang ating station. To those of you who would like to say hi and hello to your favorite DJs and to your favorite Heart FM family. O bukas po tayo sa inyo, ha? At ano mga sweethearts, pati ko lang yung mga, nag-share na kanila mga thoughts din, ha? Doon sa ating question of the heart. Bakit? Maari nga ba, George, na mahalin ang isang taong kailangan mong layuan? May tanong ako, bakit kailangan layuan? Siguro may mga sitwasyon, ano? No. Sige. I gotta say hi and hello to Genevieve Aligarme, Facebook post natin. Shout out sa may The Laundry Hub. Diyan sa may barangay Kauswagan. Good morning, Ate Maribel de Quito Ahes. I miss you a lot too. For me, no. Lalayo ka na nga, diba? It means let go na. Focus sa future, parang walang masaktan. Mag-Heart FM na lang tayo. Yan ang gusto ko. Love you forever. Heart FM ang radyo ko. Thank you, Ate. Janelle Laraga naman, may Ubunta, Heart FM. Shout out sa may Dolorosa Dangkagan. Thank you. And speaking of, ha, gusto ko lamang pasalamat sa Dad's Technical School. Thank you, Sir Tommy Hill. Magandang morning po sa nakikinig sa atin, ha. Yung meron sila dito, di ba, sa may uptown. And of course, sa Malaybalay City, Dad's Technical School. Thank you. Ate Melissa Robete, good morning, Miss George. Dito lang ako nakikinig sa inyo. Shout out sa husband ko na si Jimmy. Nagkaroon din kami sa isa't isa ng tampuhan. Medyo wala nagintindihan. Sorry, always amping sa pagbiyahe. I love you. Ay, ate, kasweet ana, oy. Yan ang gusto ko. Diba may hindi man pagkakaintindihan. At the end of the day, of course, you need to really see each other as your better half. Oh, di ba? Happy ending. Oh, gusto ko yan. Hello and hi sa mga nakikinig sa atin sa Eden's. Oh, Eden Solis. Diyan sa may Indahag. Sa kanilang resto manager na si Sir J.M. Bonalos, Jules Caestanio, Ena Destanio, Eric Danlag. From Tibas sa Damon Cagadas, I greet din natin ang mga taga Chinky Tea. Si Miss Jenny, Miss Jenelu, Miss Jensky, Miss Bonalos La Chica. At ito si Philbox Bonalos, si Eric Bonalos. From Chinkiti Makasandig naman. To Jen Trish Magallanes Bonalos sa Andales Initao. Also from kay Miss Angga Magallanes Bonalos and Miss Marlene Ladua. To J. Maverick Escobedo Bonalos, the newly born baby ni Mr. Oh, ikasweet, oh, ni Sir J.M. Oh, yung kanilang resto manager. Thank you. Don Tibasa Damon Cagadas. Sa inyong laging pakikinig. Yeah, better see you soon, ha? Oh, baka makalaag ko di, ha? Anyways, 10:36 na. Magbabalik ako. Keep it right here. Biyaya and more. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: May sisilyo!
2: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala'y sukli!
3: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
5: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Naku, pinapaubaya. At saka, kayang-kaya ba? Paubaya mo na lang yan, uy. Yun na nga. Mahal mo eh. Ang question dyan kasi, mahal mo. Papabaya mo, lalayuan mo. Pero kaya mo ba? Kaya mo bang layuan yung taong mahal mo? Ah? That's our question of the heart, mga sweethearts ko, ha? Hello and hi sa mga nakikinig po sa atin. Oh, dyan sa Kevin Enterprises. Hi to Sir Jasper, Sir Kevin, Miss Alfie, Miss Irene, sa staff and crew na mababae talaga. Tagang salamat. Thank you. Hanggang alas 11 tayo. 10:48. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Hello kay 5460, ito my thoughts. Ay, kilala ko to. Sabi na nga eh, oh, si Altansia, no? Sabi niya, kung ang isang pag-ibig ay sa aking palagay ay hindi ako karapat-dapat, masakit mang gawin na layuan siya, ay ito na siguro ang nararapat kong gawin. Ngunit bago ako lumisan, sabihin ko muna sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Kung saan man ako makakarating sa aking patutunguhan, ay ang kanyang pangalan ang aking gagawing sandata sa pakikipagbaka ng mga darating pang pagsubok sa aking buhay. Shoutout po sa Tanogan and Langga family, sa Don Carlos Bukidnon, from Altans ng Kugman. Gawin mo na lang siyang inspirasyon, no? Thank you. I do like that. Hi kay George Abesha Jr., Tunay Ka Lugar Vlog. Shout out Mom George sa IntelliAir Refrigeration and Air Conditioning. Good morning. Thank you for always listening. Sa lahat ng staff and crew, ha, ng IntelliAir. O, dyan sa may Carmen. O, maraming salamat sa inyong pakikinig. Janelle Laraga, hindi na siguro. Dahil masakit ang ating nararamdaman, kawawa naman siya kung paasahin mo lang. Diba? Umasa naman. No? Yun na masakit, no? Maraming salamat. Ate Marmans, magandang morning. Thank you for always listening. I miss you so much. Sabi niya, happy listening to me here at Manzano Compound. And pakigreet sa Kilay Brothers. Thank you, Lord, for this wonderful day to everyone. Thank you, ate. God bless us always, Miss G. To everyone, love you all. Maraming salamat, ha. Thank you sa inyong pakikinig. And you're about to have some little bit of blessings. Dahil eto na nga, eto na, the price is rise. Overload na. Biyaya is coming, kaya naman, ruleta, let's go and spin. Uy, ala, may entry siya, oh. Excited yan, baka ikaw na matawag na ako, ha? Oh, eto. Yung mga winners pala kanina, from Barangay Lapasan, Rafi Tantoy. And from Barangay 31, Lali Bangot. You better come on down to claim your prize. At ang aking ruleta ngayong morning ay dito napatigil sa driver. May pakabaka-baka pa, Georgia. Oh, ang aking nabunot sa ating driver category. Here we go. Ay, taxi driver pala ito. May taxi driver. Mga suking taxi driver natin. Paminaw, eto na. Ang nabunot ko ay mula sa Kitoda Taxi. Ay, congratulations. At pumunta na dito, magdala ng ID. June Gabotero ng Kitoda Taxi at sa lahat ng mga winners na nai-announce na natin. Oh, you only have 14 days to claim your prize. Fifth floor, FICO Admin Building. Dito lang po yan sa may Ilaya Street, Bamenta Boulevard, Carmen. Barangay Carmen. Dito po yan sa may West City Central School. May blue na building dyan sa may entrance gate ng West. Oh, katabi niyan, may mataas na blue na building na may signage po ng Heart FM. Doon po located, ha? Dito kami, maghihintay kami sa inyo para sa inyong mga pag-claim ng inyong premyo. At ang ating The Prizes Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. onto my final set. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Ay, too much of something, di ba? Pag sobra talaga, minsan nakakasama eh. 2 minutes before we hit 11 o'clock and sweethearts. Ay, too much ang inyong pagmamahal pero hindi masama yan. Tagang salamat for joining me this morning. I gotta read some messages here before I go. 2628, kailangan mo layuan kasi nandyan na asawa niya si Saturday ni ng MCT. So, ibang kwento yan. thank you ha. 4866, batiin natin yung mga sweethearts natin sa ANC Fire Extinguisher Trading dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Thank you. Maraming salamat for always tuning in. Hi, Damsoy Robles. Good morning. Dyan sa may Maramag Bukit noon. At ang Gales family, oh. Barangay 17, Burgos del Pilar. Mami Elaine, sa Tatay Nicolas at Sir Glenn. Thank you sa inyong pakikinig. Sir Valley Green, sabi niya, good morning, Sweetie George. Sa akin, parang totoo yan sa nangyari sa buhay ko. Kasi kung nakapagpapaligaya sa kanya, yun ay pwedeng-pwede. At kasi kung mabigat lang ako sa kanya dahil sa nangyayari noon, it's a challenge for me to move on and no more forever. But I love her so much po. Sa tago na lang. Ay! Nagmahal ng patago si Sir Dale. Oy, maraming salamat, Sir Dale. Ito yung request ni Ate Marifel. Sige, try ko si ano, si Harvey Stone, ha? O baka mamaya. But I'll take note, ha? Watch out for that. Yung Ming family, Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming. Uy, maraming salamat, ha? Abangan nyo kami dyan sa Barangay Makabalan. Malapit na. O, sa October 24. Sabi niya sa ating question of the heart. Oo, pwede magmahal ng isang taong kailangan mong layuan. Dahil hindi naman lahat ng taong mahal natin ay pwede nating makasama. Minsan, mahal mo siya pero alam mong hindi na healthy ang relasyon ninyo. Minsan, mas pinipili mong lumayo dahil nasasaktan ka na o dahil alam mong hindi kayo ang tamang tao para sa isa't isa. Isa sa panahong ito. Sa panahong ito, sabi niya. Minsan ang paglayo ay hindi nangangahulugang nawala na ang pagmamahal. Maaari itong maging paraan para piliin ang sarili, protektahan ang kapayapaan ng isip at tanggapin na may mga taong mahal natin pero hindi natin pwedeng makasama. Shoutout natin ang Simplicity Vulcanizing and Car Wash ng Bara Makabalan. Thank you sa inyong pakikinig, Ming family. And I gotta leave to Harvey Stone, yung mga ito mga nalalabing mensahe, ha? Siya na pong susunod for Heartbeats, alas 11 hanggang alauna, and I'll be back alauna hanggang alas 3 para naman sa Dear Heart natin. Love song ulit tayo, ha? So it's a day to you all. At sweethearts, I gotta leave you a Christmas song because how many days left? 74 days before we hit Christmas.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: And none other than the Christmas diva herself, Mariah. All I want for Christmas for you. Keep it here. George is saying goodbye. And manatili nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. 11:13 ang oras natin, sweethearts. Happy Monday! Welcome po sa ating programang Heartbeats. Sama-sama na naman tayo, enjoy your lunch together until 1 o'clock dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bugidon. 11:34 ang oras natin, sweethearts. Time check brunch was by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy Monday once again, sweethearts. Good morning po. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na busy-busy na getting ready for lunch. Yung iba naman is dumidiskarte kung paano makatipid karong paniod to, diba? So, kanya-kanyang diskarte na yan. Yung iba is bibili lang dun sa medyo malayo para kukuha ng isang paket, isang pack na bihon at saka dalawang rice. So, busog na, carbo-loading yung lunch natin. Anyway, good morning. Happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Purukuan Balubal sa RJ Store, RJ Barbershop. That's coming from Lynn Bersano, yung mga alutmahay nato diya. Good morning sa inyo. And also kay Mommy Elaine Gales at saka belated happy birthday ha sa birthday celebrant. Yung pangalan niya si Elaine Nicole. Oh, Gales, 20th birthday. Belated happy birthday sa imo ha. At sana maging masaya ka sa taong ito ha. And good morning din kay Demsoy, ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Yung abot po ng ating signal. Nako! Loud and clear tayo dyan sa may Wao. At saka dito din sa may Pangantukan ha. Maraming salamat sa ating mga suki dyan ha. Paramdam kayo sa akin. O, mag-text na sa 0917-1579927 at saka 0961892-4927 para po sa inyong mga pabate. At saka para wala pong tigil ang inyong pakikinig dito sa Heart FM, you can also download our radio app. Punta lang sa Google Play Store at hanapin ang Heart FM Philippines, diba? Shalan tayo. Heart FM Philippines, download nyo yan. As long as you have your data, nako, wala talagang tigil na pakikinig nyo sa mga music natin dito sa Heart FM, right? 11:36 na bang oras natin, let's move on with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nito-detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
4: Dunkin' Choco Butternut Madness!
3: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
4: Dunkin' Choco Butternut Madness.
3: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
10: Hey, it's midday.
11: Feel your heart
10: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 11:49 ang oras natin, sweethearts, at patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ciara featuring Missy Elliott, One Two Step, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shout out sa mga kumakain na ngayon, ha. Nako, gauna-una. Ano ba yung mga ulam natin ngayon na parang pasok na pasok sa budget natin? Well, diba? Tamang diskarte lang talaga kung paano iba-budget natin yung 100 pesos a day natin. Anyway, magiging enjoyable pa rin yung kainan natin kasi ang gaganda po ng mga music natin, ha. Kaya samahan nyo ako hanggang alauna, at saka yung mga sweethearts natin ngayon na nagda-lunch break na din, especially yung mga barangay workers natin, and of course galing po sa secretary hanggang sa mga tanod. Shoutout po sa inyong lahat, ha. Especially dyan po sa may barangay Makabalan, shoutout po sa inyong lahat. Kita-kits pohon, ha. Pohon na pohon. At ang ating ding mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa may Agora, Market City Agora, shoutout po sa inyong lahat. Yung mga biyahedor natin at saka yung mga bisita natin, ha, yung mga turista natin na nag-e-enjoy ngayon dito sa ating syudad. Welcome po to the City of Golden Friendship. Alright, happy listening din sa mga suki natin ngayon. Diyan po sa may Balubal, happy listening sa RJ Barbershop. At saka yung mga nagpaalot din, ha, karoon, ha. Pa-maintain sa atong pagkatisoy. Happy listening po sa inyong lahat. Ate Carla Toledo, ating mga mommies na mga guwapa diha sa may mga Zumba mommies natin sa may Bloomingdale Subdivision. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Alright, oras natin, 11:51 na. Panghatag og sudan. And of course, kasama nyo pa rin ang Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25428 series of 2026.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nilinaw ni John Boy Actub, tagapagsalita ni Cagayan de Oro City Mayor Lando Clarixoy na hindi pa nangangahulugan ng pinal na pangungutang ang panukalang 8.5 billion pesos na loan para sa pagpapatayo ng bagong government complex sa lungsod, kasunod ng mga pangamba at pagtatanong ng ilang sektor hinggil sa hakbang ng City Council na humingi ng otorisasyon upang makipagnegosasyon sa mga bangko para sa posibleng pagpupondo sa proyekto. Ayon kay Actub, bahagi lamang ng proseso ang panghingi ng otorisasyon upang mapag-aralan ng panukala at matukoy ang mga posibleng paraan ng pagpupondo sa proyekto. Patuloy naman ang pagsusuri ng Technical Working Group o TWG sa mga detalye ng plano kabilang ang mga benepisyong may bibigay nito sa lungsod at ang posibleng epekto ng pangungutang sa pananalapi ng lokal na pamahalaan. Binigyang din ni Actub na mahalagang masusing pag-aralan ang panukala upang matiyak na magiging kapaki-pakinabang ang bagong government complex sa pag-unlad ng Cagayan de Oro at hindi magdudulot ng labis na pasanin sa kaba ng lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

12:17 ang oras natin, sweethearts. Time to brunch was by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Efectivo. At welcome po sa second hour ng programa nating Heartbeat. Siyempre, dito pa rin yan sa Heart FM 92.7. Cagayan de Oro 93.7 Heart FM, Bukidnon. Anyway, happy listening sa mga sweethearts natin ngayon dyan sa may barangay Makabalan, ha. Good morning! Mayong unto na. Mayong unto sa Simplicity Vulcanizing Shop. Marivel, mayong unto sa imo. Sir Efren Owayan. Bakit nawala yung pa-countdown ni Sir Efren, ha? Happy listening po dyan sa imo, Sir Efren, ha? At syempre naman ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Lampanusan, dito sa may Kalilangan, Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat. Demsoy, mayong unto sa imo dyan, ha? And of course, kay Dato Kennedy, kay Kevin, at saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Quezon, Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat. 12:18 na po ang oras natin. Maniudto na ta. Unsay sudan nato din, ha? Isan sa ko, ha?

0: picture ha, para maglaway ta din hi. Kasama nyo pa rin Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
4: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
5: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
6: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bukidnon. 12:34 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Also brought to us by Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with GCash Pay Online. Happy, happy listening sa mga sweethearts natin dyan sa may Melodia Pharmacy. Happy, happy listening kay Silver, ha? Ang sarap-sarap po ng ulam ni Silver ngayon, ha? Sabi niya dito, pinaksiw at saka fried chicken na init. Ay, grabe. Hot fried chicken, ha? Tapos meron siyang lansones na panghimagas. Happy, happy eating dia sa inyo, ha, Silver, ha? And of course, sa imong mama. Regards ko, naghulat pa midri sa iyang iced coffee. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts, ang BBQ family natin. At syempre, yung mga sugi natin araw-araw dyan sa may kamamanan, ha? Kay Ma'am Roxanne Maja, Wilma Osorno, Lorimer Sakala sa kanyang munting tindahan dyan. Saka Samuel Musqueda, kay Lilia Susosco, Lorna Vismanos, and of course, belated happy birthday kay Manner J. Tismo and Feli Abato. Happy, happy listening din sa imo, Mommy Amy Balumadres. Kumusta po yung bakasyon nyo sa Claveria? At saka kumusta po yung signal natin dyan? Well, for sure, galanog-lanog, ha? Loud and clear po tayo doon sa may Claveria, ha? Kaya yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Claveria, o kahit mainit na mainit yung araw natin dito sa CDO, nako, dito sa Claveria, parang wala lang, di ba? Oh, ang lamig-lamig, ang sarap. Lalo na't na meron kang kasama doon, no? Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? 12:36 na bang oras natin. Enjoy lang inyong panood. Of course, kami na bahala sa music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli. Wala yung sukli.
4: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
0: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
5: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka choco butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
6: Dunkin' Choco Butternut Madness!
5: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 71 pesos.
6: Dunkin' Choco Butternut Madness.
5: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
12: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
13: Hey, what up, girl?
12: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
13: Let's
12: before
13: go.
12: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoy, and oras natin, sweethearts. We've got 48 minutes after 12 o'clock. Final break ng programa nating Heartbeats. Bilis ng oras natin, ha? But anyway, mamayang gabi, huwag niyong kalimutan, 7 o'clock until 9 p.m. yung programa nating Heartlands. Of course, instant request, ha? So, ano yung mga gusto niyo ipapatugtog, play natin kaagad yan. At saka pwede din kayong bumati on the air. At saka ngayong alauna, susunod na din si George. Babalik siya para sa programa niyang Dear Heart Monday Edition. Kaya yung mga tapos ng kumain, abangan yung programa na yan, ha? Habang nagsisiesta kayo at enjoyin yung mga magagandang mga love songs natin dito sa Heart FM. Eto na, mamimigay muna tayo ng bigas sa ating The Prize is Rise Overload. Paikot na tayo sa ating ruleta. Dito tayo uminto sa may barangay Kauswagan, bunot na. Winner natin galing po dyan sa may NJ Kauswagan. Congratulations kay Jefferson Ranoco. Jefferson Ranoco, congratulations to you. Meron ka na pong bigas sa grocery items. Unin mo na kagad dito sa aming istasyon, ha? Located tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Abay lang mi sa West City Central School. Huwag kalimutan, syempre, ang inyong ID at ang inyong sarili, ha? Congratulations once again sa inyo, Jefferson Ranoco. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Ako'y magbabalik with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
3: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The prize is Rise Overload.
4: The prize is Rise Overload.
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The prize is Rise Overload.
8: Overload!
4: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa, kompletos rekados na. The price is Rise Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, expect me. I did the opposite. Expect me to be your friend this this afternoon till 3 o'clock. Dito po sa programang Dear Heart. Hi! Hey! Kumusta Monday nyo? Oh, si George po ito ha. Nangangamusta? O oh, nangangaruling? Aw! Oh. Basta pa kang taon ta diri on air. Okay lang. Basta ba? Oo. Oh, oh. Hello po sa mga sweethearts natin ha. I'd like to say hi and hello sa mga nakikinig sa atin diyan sa Prok 1 Baluba, sa may RJ store kang Ma'am Lynn Bersano. Okay, from your friend. Aha, sino si friend? Magandang hapon. Ay, namiss ko to. Hi Rai, buenas tardes. And hello to all our sweethearts sa Santa Cruz, sa Village Zone 8 Carmen. Ang gugma murag rice. Kay bisan busog na manginang hanglan gyapon og extra. Ouch, ay ngano man na. Ouch. Di siya eatery, magandang hapon. Oh, hi kay Mr. Ryder from Rai. Oh, sige, mamaya ha. Try kong i-play ang iyong requested song. And I know you guys are waiting for the text lines. Okay, para makatext ko, George. Sure. Flying it in. 0917-1579-927 and 0961-8924-927. And also, you can message me dun po sa ating Facebook. Oh, Facebook page. Nabulol ako dun. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, 1:31 now. I'll be right back. More of your favorite love hits. Keep it here. Siyempre dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: 1:32 is our time and the time check is brought to us by McDonald's.
2: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
6: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon at 2:15. Second hour na ng ating programang Dear Heart. And how are you? Kumusta ang Monday-Monday natin? Oh, eto George, nagaantay ng kaching-kaching day. Same here. Oy, sige lang, konting tiis na lang. Malapit na. Hindi na countdown ng Pasko yung iniisip natin, kundi countdown na ng sweldo day. Ano ba yan? Anyways, mga sweethearts, hanggang alas stress tayo. We're just having some, you know, some stress-free program na tawanan at tungkol sa pag-ibig lang ang ating pag-uusapan, di ba? It's a nice and it's a good breather for you all na makinig ng inyong mga paboritong love songs. At, di ba, may kichika pa kayo sa akin, di ba? May mga, may mga ganun tayong moment every day. Eto si 4268. Hi, Mami Elaine Gales. Happy listening sa inyo. Tatay Nicolas and Sir Glenn sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Happy afternoon. Also to 9445. Good afternoon, Heart FM. Shout out ko sa akong Daisug family sa Mulugan, El Salvador City. Here ko nga karon sa MRT station sa QC, Quezon City. Ah, talaga? O, diba? Habang busy ang traffic, alam ko busy ang traffic dyan eh. Tama ba ako? Sa may QC. Parang dinala mo din kami sa Manila. Well, thank you so much, ha? And I hope you're having a good time while listening through your wonderful, wonderful love songs. Ito si Ate Marifel, di kito ahes. Ay, George, kaulan nun nasan. Maligo ta. Sarap kaya na natin, no? Thank you sa inyong pakikinig. Good afternoon sa mga nagre-relax dyan, ha? At kung ikaw naman ay gustong mag-hi and hello, magpa-shoutout, uy, alam, gusto mo i-shoutout ko si ano, ha? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. No matter where you are right now, no matter what you are doing, I'm happy to be with you. Let's go ahead and do more love songs dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 2:30 Yan ang ating oras and Lucas Graham just putting some coolness and chillness on our Monday afternoon. Nagadulom na gyud ala. Babanta na naman yung ulan. Diba, this past few days, so simula ng kahapon, I think, the afternoons are being rainy again. Pero, it's a good thing. Diba, it's a good thing kasi para lumamig yung paligid kahit papano. Pero sana dili mo bundak ang ulan. Sabay-sabay nating ipagdasal yan. Hanggang alas stress po ha. Enjoying all your favorite love songs. Hello and hi kay namiss ko to. Si Frankie Du, how are you? What's up, my Heart FM? We miss you so much. Oh, request kong song. Ah, sige. Amping din. Thank you. Sabi niya, George, amping ikaw. Ikaw din. Kayo din lahat pag amping tayo, ha? Let me also check mamaya. I'll give further updates. What's happening? What's going on? Kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong weather. At eto, sabi ni 9445, busy po talaga. Daming tao. Salamat sa app niyo po. Maraming salamat. Would like to know your name, ha? Si 9445. Thank you, thank you. Ingat ka. Ingat ka. Alam ko talaga dyan sa Manila, super busy. No? Grabe. Eto naman, batiin ko lang, na-miss ko din to. Ate Carla, how are you, Ate Carla Toledo? George, happy brand new week. Thank you, ate. You too, ha? Ingat-ingat. Let's have a blessed one. I declare and manifest that everyone will have a wonderful week. We are gonna have that, okay? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, do not forget to follow, like, and share Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 2:31. Magbabalik ako. Bring all your favorites dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong gibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kaya nagkinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Kumulto akong igun na, ginuot-undoy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dili ko mabutas siya. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nararamdaman na sa Cagayan de Oro City ang epekto ng El Nino matapos maitala ang pinsala sa mga pananim sa ilang hinterland barangay. Ayon kay Acting Department Manager at OIC City Agriculturist Bernie Daba Jr., nagsimula nang maapektuhan ang sektor ng agrikultura dahil sa naturang kondisyon ng panahon. Dahil dito, pinabilis ni Mayor Orlando Clarix Uy ang pag-aproba ng pondo sa mga agricultural inputs na ipagkakaloob sa mga magsasaka at manginisdang apektado ng El Nino. Sinabi ni Daba na nakapamamahagi na ang pamahalang lungsod ng paunang tulong upang maibsan ang epekto ng naturang kondisyon sa kabuhayan ng mga apektadong sektor. Patuloy din ang pagbabantay at paghahanda ng lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga posibleng epekto ng El Nino, lalo na ang banta ng kakulangan sa supply ng pagkain. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Magandang hapon sa inyong lahat, mga sweethearts. Welcome to the program, Hard Afternoon Drive. Ngayong hapong ito, syempre, magsasama-sama na naman tayo. Nagsama na tayo kanina ng alas sa isang kumbaga hanggang alas 7. Now I'm my rebound. Ano pa nga ba ang aking pagbabalik? Of course, Jason Steele, that's my name. And I'm on until 5. Anong balita na dyan sa inyo? Ano bang meron dyan sa inyo? O sa may pagkaon diha sa inyo, just to be straight. dali na. I-text mo naman ako. Ano ba ang iyong mga feeling? Hindi feelings, ha? Ano ang iyong mga feeling dyan? Ano ang iyong nararamdaman? I-text mo ako, 0961-8924-927. Otro hand, 0961-8924-927. Dali na! Mag-ano muna tayo. Matag dito, mag-enjoy muna tayo. Yung mga nasa mga trabaho ngayon, enjoy lang sa mga music na din, ha? Mayroon ng konti lang, enjoy nyo na yung mga merienda nyo. Alright, 18 minutes after 3. Hoy, may mananalo ng bugas at groceries, ha? Ngayong oras na ito. Abangan natin lahat dyan. I mean, dito sa programang ito. Abangan natin yan. At malay mo, ikaw na yon, ha? Sweetheart, ha? Alright, commercial break tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Good afternoon, everybody. Mayang hapon, sweethearts. Madayon na sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag, odto, pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. Hey, we get 31 minutes after 3 o'clock. Oras at sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. Oh, speaking about Covenant Enterprises, magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat ng mga namalit niya, ha? At saka siya pa naman sa lahat ng staff and crew. Ay, good afternoon. Thank you so much. Sa iyo pa kayo, abri na ang Covenant Enterprises. Alas 5 pa lamang ng hapon. Ay, ng umaga. At hapon. Nang madaling araw. Kadlaon pa lang. Oh, naku, bukas na yan. Diba? Kasi sa pinakamaaga na nagbubukas kaya ako sa iyo kamamalit. Taba? Aba, ready-ready na sa mga taga dyan sa may Covenant Enterprises. Pagandang hapon! Isang shout-out naman dyan, Jason. I-shout-out mo naman kami, ang De Los Santos family, all the way from, oy! Mga taga may Barangay 26, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat po, ha? Kumusta ang inyong mga hapon dyan? Marienda, kung sa iyo, pagkaon niya. Magandang hapon sa inyo, ha? Marami nagtitinda dyan, eh. Marami nagluluto dyan. Napasok na ako dyan, eh. O, parang every country yata may nagluluto na merienda. Diba? Parang may nakita pa nga akong palabok dyan, eh. O, magandang hapon sa inyo. Dagang salamat, ha? May nanalo ng bugas at groceries dyan, ha? Hindi ko na mabalikan mamaya. Balikan ko, ha? Alright, mamaya abangan natin. Speaking of mga nanalo, ibang pangalan, i-re-announce ko, ha? Ibang ka nakadaog ng bugas at groceries. Pag napakinggan mo yung pangalan mo, wala kang ibang gagawin kundi pumunta na agad dito. Sugod na! Dito sa aming studio, magdala ka lamang ng iyong valid ID. Okay? Ang Galas family, namino na karon sa ibang programa. Shoutout sa kanyang husband daw, og anak, og apo. O, si Mami Elaine ito. Siyempre, ang kanyang husband, si Tatay Nicolas. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Maying hapon! Tagang salamat sa magpaminaw! Ay, medyo makulimlim yung paligid. Oh, ay, iba mga may sinampay dyan. Baka maulanan. Ha, sayang naman. Ako kanina nakita ko, hoy, yaba, dagkong di ay. Buti na lamang nakita ko may sinampay pala ako. Kaya nakuha na siya. Ah, pero huwag mag-alala, kapag nabasa naman ang Ambon-Ambon, nandiyan naman yung Mars Laundry Hub. O, sa may Ilayang Carmen, ha? Nag-aabang lang yan. Mars Laundry Hub. Yon! Maraming salamat, ha? Ito sa palaging nakakausap natin dyan. Napakababait ng mga tao dyan sa may Mars Laundry Hub. Alright, 34 minutes after 3. Another break is in queue. Magpapalik pa tayo with more. May hapon sa tanan. Padayin na mga sweethearts sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: This is Heart 92.7.
4: 92.7.
3: Heart, Cagayan de Oro.
5: Game. Lendong.

0: 92.7 Thunder FM ka gayan de aur sitting 93.7 Thunder FM bugin on. We get 46 minutes after 3 o'clock. Dua Lipa for you with Limit Danin. Oh yeah. Magandang hapon. Hey, shoutout natin ha. Sina Diana at lahat ng kanyang mga tropa daw ha. Nagsisoundtripin sila ngayon. All the way from Lapasan. Saan bahagi ng Lapasan kayo? Lawak ng Lapasan. Speaking of Lapasan, si Ate Fel dyan. Magandang hapon sa inyo. Ang turok mo dyan, ha? Good afternoon. Kumusta kayo lang? Diyan, kung saan may merienda na yan, napita. Sige. Magmerienda na. Hoy, nakadaog na buga sa mga sumusunod. Ito yung mga pangalan. Paminaw. Nakadaog ng buga si Bugas at Groceries. Si Robin Abot. Nang Carmen, ganoon din si Annalisa Ayop ng Zone 2 Patag. Congratulations. Michael Suan, driver ng Sibitsko Taxi. Congratulations. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Nakadaog sa Kag Bugas at Groceries. Lloyd Talanda. Ganoon din si Mary Grace Granzon ng Patag. At si Annie Lou Bongat ng Barangay Puntod. Po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries, ha? O, pumunta kayo dito, magdala kayo ng inyong valid ID para mag-claim ninyo ang inyong mga papremyo. 3:48 times are brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Magbabalik ba tayo with more? Stand by lang mga sweethearts, walang alis!
1: This is Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: Darating na October 24, dadako tayo dyan sa may Piaping Itom covered court sa may Barangay Makabalan. May sayawan dyan, may zumba dyan na magaganap. May video ng singing contest pa. Aba. Sige, bibigyan po namin sa inyo. Day by day, bibigyan namin sa inyo ang buong detalya niya. Pero, sa lahat ng mga zumbaers dyan, zumba dancers dyan, abay handa nyo na po ang inyong mga dancing o zumba shoes para naman maka-indak-indak kayo ha, sa darating na October 24. Ha? Eh, sabihin ko na nga, tatlo hanggang apat na miyembro yan sa isang grupo. Ha? Kaya naman, oy! Sige, mag-practice-practice na kayo dyan. Hmm? Sige, magandang hapon muna. Eto na, sino to? Parikos naman, pa-play naman ng Parabang by Mariah para mag-label na kami ni Garrett Graham. Talaga ba? Sige. Maraming salamat, maraming hapon. Sino ikaw? Ilagay mo na yung lugar kung saan ka na galing. Ayun, oh. Shoutout sa'yo. Eto, shoutout sa mga taga-Tonsi Carwas, ha. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oy! Lahat ng mga nasa may Carmen Public Market, good afternoon! Maing hapon sa Tanan Nia o sa may Merienda Nia o sa may vegetable section. Raniego Family, kaya atin na net. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta ha? O sa may Merienda Nia Dabita. O sa may gitna, sa may Neres Karinderia. Ano pa nga ba? Merienda ba? Hanap mo. May kanon diya. Dami pang sudan. Hindi ba no? Siyempre, tas maya-maya ng konti na dinner na naman. Magbe-merienda ka ng kanon, tapos mamaya dinner ulit kanon. Ay! Talaga naman. Palaki. Jason Steele pa rin, giving you the hints until 5 o'clock. Ano ba nang iyong plano? Saan man punta? Wala naman ginagawa masyado. Iba sa inyo, naghihintay na lamang ng alas 5 para makapag-out na. Diba? Palapit ang 15 na naman. Kaya naman medyo may halo ng pagkainip ano, sa paghihintay ng alas 5. Yung iba nagmamadali na para bukas na ulit. At 13 na, 14 na, tas 15 na. Sweldo na naman. Ganun yun eh. At baka natin mamaya yung draw natin. Isa na namang winner mananalo ng bukas ng groceries mga sweethearts. Weekend 418 Topjack brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik tayo with more. Stand by.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan. Para sa tiyada saya sa barangay.
3: Tiyada saya sa barangay.
2: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video okay singing contest. Oops, teka, may patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
3: Amazing!
2: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada, saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada, saya sa barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Presca tuna, go go go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts.
4: Let's get it. Shout to the heart.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7. This is Heart 92.7.
8: This is

0: 92.7 Hard FM, ka kaya di oras sini 93.7 Hard FM mungkin on. Hey, next multo sa from Cup of Joe. That's what was brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Teka muna, i-shoutout muna natin ang mga sumusunod ha. Isang magandang hapon. Uy! SMK, Ukay, Ukay. Good afternoon sa inyo lahat dyan. Sa lahat ng mga namaleto. Hala, sige, o kaya. Lahat ng mga namimili-mili dyan ha. Uy! Mayayong hapon sa tanan. Ano merenda ng mga tropa natin dyan? Ng mga sweethearts natin mula sa may SMK Ukay Ukay. Ha? O sige, merienda na. Magtinginan muna, sino maglilibre para sa merienda? Nobo Department Store, good afternoon. Maraming salamat sa lahat ng mga tropa na natin at mga sweethearts natin dyan. Thank you ha. Sana magandangin yung mga hapon dyan. Sige, sige. Para sa atin, 4:35, yung mga bibiyahe na. Teka muna, yung mga uuwi din ang kanilang mga bahay. Ay, may alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi J. Magandang hapon!
2: Magandang hapon rin sa'yo, Jason Stel. Last few times, lahat ang dadaan dyan. Papunta Claro and Recto to Osmeña. Build up na dyan. At makalabas naman ka dyan sa Osmeña si papuntang Ugon. Hanggang sa makarating ako dito sa crossing Coromonal Osmeña, dyan na ating SMK. Ukay-ukay. Padala ko dyan. At maluwag na luwag dyan hanggang sa makarating sa Kukon, ang Kukon area, build up ng konti bahagya hanggang sa ikaw ko dito, pupunta yung Kapin hanggang Belis, tulong ng Belis, dito palabas sa Claro Emerico, build up lang din sa ating stoplight. Then ito, nasa Marcos Bridge na ako, papapakaswagan, maluwag na maluwag naman, maayos naman.
0: Ayos, may pasayaro ka ba sa oras na to?
2: Meron.
0: Alright, sige, ingatan ng ating pasayaro at ingatan ng pagmamaneho. Thank you sa iyong traffic update. HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasalag Dudes ng Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Sa Heart FM, Road Traffic
1: Alamin. RTA RTA Heart FM, Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka choco butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
4: Dunkin' Choco Butternut Madness!
3: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
4: Dunkin' Choco Butternut Madness.
3: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe, mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice overload. The price is rice overload.
5: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginoon, eksakto alas 5 ng hapon. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat mga sweethearts, ha. Ako, wag natin kalimutan, 7 PM tonight, it's gonna be your Harvey Stone. Para naman sa ating hardlines, para sa ating mga live na live shoutouts. At syempre pa, bukas ulit tayo magkakabiling at magkakasama. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Of course, my name is Jason Steele. Oy! Ilang araw na lang bago magpasko? 74 days na lang. Hala! Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Padayon mga sweethearts sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Pasko!

0: That song was brought to you by Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with GCash Pay Online.
1: Heart FM Time. It is now 5:34.
2: This is Heart 92.7.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sinsilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
8: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na Bontoran, Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay giopirahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlong masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya hang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 6:02.
0: Heart FM News Update.
2: Dalawang katawang nasawi habang tinating 800,000 pesos ang halaga ng pinsala sa sunog na tumupok sa limang bahay at bahagyang sumira sa isa pa sa isang compound sa 929 Street, Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Ayon kay John Rian Donasco, Chief of Operation ng Cagayan de Oro Fire District, nagsimula ang sunog sa harapang bahagi ng bahay ni Jonathan Pabelic. Umabot sa ikatlong alarma o third alarm ng sunog bago ito naapula ng mga responding bombero. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang iba pang detalye ng insidente. Kasabay nito, muling pinaalalahanan ang publiko na mag-ingat at tiyaking ligtas ang mga kabahayan upang maiwasan ang sunog, lalo na sa gitna ng matinding init ng panahon na kaugnay ng Super El Nino. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yori Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuod jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Heart 92.7.
3: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Tunog channel.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: 7:24 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang gabi po sa inyong lahat, sweethearts. Welcome sa ating programang Heartline. Siyempre, kasama nyo ngayon, Harvey Stone, nagbabalik. And of course, pasayay natin ang Monday evening natin, ha? Kumusta po yung araw natin ngayon, di ba? Naging masaya ba yung araw natin o naging masaklap? Anyway, samahan nyo ako, ha, habang pinupuno nyo yung balde-balde yung mga balde nyo dyan ng tubig, di ba? Oh, mag-imbak daw tayo ng tubig. Anyway, happy listening po sa lahat ng mga kumakain ngayon. Si Marifel. Kumusta si Marifel? Kumain na ba? Kumain na din ba yung mga drivers natin? Yung mga mahal nating mga taxi drivers? Mapaputi man yan o mapakulay green? Kumusta po kayong lahat? At saka yung mga, of course, mga commuters natin ngayon, ha? Grabe, linya pa sila para sa kanilang rides, pauwi sa kanilang mga bahay. At nako, yung iba is inaantok na kasi maaga silang bumangon kanina. Pagkarating sa bahay, nako, matulog na. Tsaka babangon na naman, tsaka trabaho, and then repeat. Repeat hanggang Friday. Yun naman talaga yung buhay natin, di ba? Trabaho tayo para sa mga bills. At saka, yung iba naman dyan, ako, waldas ng waldas lang, ha. But anyway, kung saan ka masaya, so supportahan ka namin. Happy listening sa ating mga sweethearts ngayon na nasa bahay niya. Good for you! Getting ready for dinner na, ha? At saka, kumusta po yung kainan natin dyan? At sana mabusog kayo, ha? Busog na busog kayo for sure dito sa mga music natin sa Heart FM. Anyway, para sa inyong mga pabate, 0917-1579-927, 0961-8924-927. At saka hintay din ako sa mga message nyo dito sa ating Facebook page, ha? Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Mami Elaine Gales! Mayong gabi sa imo. 7:26 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 7:40 ng oras natin, sweethearts. That's Opalite by Taylor Swift. And that song was brought to us by Duncan Pasalubong ng Bayan. Still doing the first hour po ng programa nating Heartlines on a beautiful Monday evening. Shout out na natin yung mga suki nating mga sweethearts ngayon, ha. Oh, sino ba yung mga na-traffic kanina dyan sa may rotonda? Anyway, shoutout po sa inyo, ha. Tsaka saludo kami sa inyo kasi wala. Wala, gipairal ang sapot, ha. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Nazareth. Shoutout po, ang dami pong mga coffee shop natin dyan, ha. At tsaka, of course, ang dami din kainan natin dyan sa may Nazareth. Yung mga value meal, di ba? Yung mga pang budget talaga na kainan. Happy, happy listening, especially din dyan sa may Upper Nazareth. Good evening po sa inyong lahat. Ang ating mga taxi drivers karon nga paggarahe na, ha. O, andun na sa garahe nila. Happy, happy listening sa inyo. Enjoy your washings in yung unit, ha. At saka yung mga graveyard shift na mga taxi drivers natin. Nako, dapat talagang magkape tayo, ha, para iwasan natin yung mga antok natin. Good evening po sa inyong lahat. Batiin din natin ng happy, happy listening ang ating mga sweethearts dyan sa may Upol. Dito sa may Luyong Bonbon, si Gina. Happy, happy listening si mo, Gina. At saka dito din sa may bandang Igpit. Happy, happy listening dyan po sa yung mga vulcanizing shop natin dyan, ha. Happy, happy listening po sa inyo. Yung mga 24 hours po na vulcanizing shop natin, especially dito sa may JR Borja Extension. Shout out po sa inyong lahat, ha. Maraming salamat po at naka-Heart FM kayo palagi. Maayong pagpanihapon na lang diya sa inyo, ha. Anyway, oras natin 7:42 na. Let's move on with more music. Dito pa rin sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka choco butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
3: The price is rice. Overload!
0: The price is rice. Overload!
4: Overload! Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart Cagayan de Oro. Heart 92.7.

0: 8:14 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7. Cagayan de Oro 93.7 Heart FM, Buginoy. Magandang gabi po sa mga yung mga nasa linya pa rin ng ng mga bus dyan, ha. Happy listening, especially dyan po sa may Cogon at saka dito po sa may Gaisano City. Yung mga pauwi po ng Regency, Ipunan, tsaka Kisanlo. Shoutout po sa inyong lahat. At magandang gabi din po sa ating mga suki ngayon dyan sa may... Oh, saan ka pa, diba? Unahan sa Kauswagan. Of course, yung UK. Bulua! Shoutout po sa inyong Bulua. Ating mga sweethearts dyan po sa may Zone 4. Dito sa may Zone 8, ha. Papuntang mga dagat dyan. Yung mga beaches natin dyan. Happy listening po sa inyong lahat. Nako, sarap pala maligo dyan sa may Bulua, ha. At happy listening din po sa ating mga TNVS drivers. Shoutout po ang ating Team Showbiz Burlasoy, ha. Mga kasamahan po ni Jerry. Good evening po sa imo, Jerry. Jerry, biyahe ka ba ngayon? Oh, ayong gabi na po kay Maribel. And of course, ang Ahes family dyan po sa may La Paz 2. Shout out po sa inyong lahat. At dito naman po sa may Coastal Road, Gusa. Nako, grabe. Mag-ingat tayo, ha. Grabe yung disgrasya dyan na kagabi, di ba? O kaya iwasan natin mag-parking dyan. Especially yung mga sasakyan dyan. Yung mga malalaking sasakyan. Nako, grabe. Haruro talaga, di ba? So, mas mabuti pang hanap muna tayo ng... bumili tayo ng parkingan. Before tayo bibili ng mga sasakyan natin, ha. Kasi napakadelikado talaga, di ba? Risgo talaga pag nasa labas ng yung sasakyan natin. Right? 8:16 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Mida ko na dyan siya. Halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko. Usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko. Nasa'y nakita na doon ako'y tumor sa akong ulo. Pektuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Shout to
4: the heart! Can you feel my heart?
1: This is 92.7. This is Heart 92.7.

0: 32 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Duncan, Pasalubong ng Bayan. Kumusta po? Tapos na bang kumain? Yung mga bising-bising na ngayon sa kusina, hindi na nagluluto. Of course, nanghugas na og plato. Sino ba yung nakatoka ng hugas ng plato ngayon? Baka nagtinuluray na po na sila, ha? Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts dito po sa May Kamamanan. Good evening! Tanong nila galing dyan sa May Kamamanan, nanihapo na ba ang tanan? Yung mga wala pang kain, ako, kain na tayo, ha? Medyo nakakagutom na dito. Anyway, batiin natin ng happy listening at saka magandang gabi kay Roxanne Macha, kay Wilma Osorno, at of course kay Samuel Musqueda, Manner Dismo, ang ating mga sweethearts dyan, yung favorite natin ng BBQ family natin, ha. Mommy Marilyn, good morning. Good morning, good evening nga pala. Oh, gutom lang to. Okay, Clark din, ha. Happy listening at saka batiin natin ng happy listening din. Always dito naka Heart FM, ang Puntod Ladies Eagles Club. Happy listening po sa inyong lahat, ha. At saka yung Puntod Eagles Club, magandang gabi po sa inyong lahat. And that's coming from Kuya Gabriel. Kuya Gabriel, maayong gabi diyan sa imo, ha. And of course, ang ating mga sweethearts din dyan po sa may barangay Makabalan, ha. Good evening po sa lahat ng mga solid na mga sweethearts dyan, especially ang Simplicity Vulcanizing Shop. For sure, hanggang ngayon, wala, tumutunog pa rin yung radyo nila, ha. Happy listening po sa inyong lahat. Maayong gabi po sa inyong tanandiha. 8:34 na po ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Barra Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 9:44 ang oras natin, sweethearts. At kasama nyo pa rin Harvey Stone here sa ating programang Heartlines. And of course, wala, in a few minutes, pagbabay na tayo ha. Sana nag-enjoy ka sa mga music natin. At of course, we'll do this again tomorrow. Oh, diba? 11 to 1 ha, huwag kalimutan ang ating programa sa Udto, ang Heartbeats. At saka 7 to 9 in the evening, ang ating Heartlines. Diba? Lahat ng programa natin may heart. May puso, diba? Happy, happy listening kay Gina! And of course, sa kanyang pamilya dyan sa may Luyong Bonbon ha. Oh, play ko yung song mong taod-taod, Gina ha. Hulata lang. Hi din kay Lady M. And of course, ang ating mga sweethearts din dyan sa may Puerto. Sa may Upper Puerto ha. At saka dito sa may Tagulongan. Misamis Oriental. Shoutout po sa inyong lahat. Lahat ng mga kainan dyan. Ako, ang sasarap, di ba? Pag nakabunta ka ng dakong Tagulongan, parang ibang mundo, di ba? Ang ganda-ganda. Parang malaking syudad na yung Tagulongan. Anyway, happy, happy listening po sa ating mga minamahal na mga sweethearts natin dyan ha. At saka dito din po sa may bandang Balulang, syempre ang ating mga habal-habal drivers, ang ating mga bao-bao drivers. Ako, may nakita akong bao-bao kagabi. Parang ilang yata, mga tatlo yata itong bao-bao kagabi. O parang nitikitan yata ng RTA ha. O kahit Sunday. Kaya ingat-ingat po. At saka kung bawal, bawal talaga ha. Yung ating mga bao-bao drivers ha. Anyway, happy happy listening din sa ating mga masahista ngayon dyan sa may Divisoria. Shoutout po sa inyong lahat. Yung mga may radyo dyan ha. Maayong gabi dyan sa imuha mga manoy, mga manang nato ha. And of course, ang paborito dyan po ni Uncle Fern. Dyan siya palagi nagmamassage. Sinasamahan pa siya ng asawa niya. Kabasa, baka mapunta dun sa may extra. Diba Uncle Fern? Maayong gabi dyan sa imuha sa may Villamar Subdivision. And of course, yung mga kasamahan niya dyan sa NMMC. Lahat ng mga nurses natin dyan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. O siya, 8:46 na pong oras natin. I'll be back with the music from Forbes Spades and of course with Rico Blanco. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!

92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Buginoan. Honest natin, sweethearts. 2 minutes to go before hitting 9 o'clock. Eto na. Buong-buo na po yung gabi ni Marifel ha, after hearing her favorite song. Orange and Lemons. At saka si Marifel yung kalamansi. Heaven knows. Anyway, yung mga nag-request din sa atin ha. Oy, play ko yung last song ko. Yung request din ni Gina. Oh, Gina, abangan mo yung request mo ha. At saka kay Mommy Marilyn, happy, happy listening. Hindi ko marinig yung voice message mo dito sa... Mami, ha, pasensya kayo ha. At saka, kumusta na po dya sa inyo sa may Chavez compound. Good evening po sa inyong lahat dyan ha. At saka good night na din kay Lucas. And of course, sa iyahang mama di ha, si Kring Kring. Mayang gabi di ha, si Muante. Hi din din po sa ating sweethearts ngayon ha. Mga nagtambay lang dyan sa labas ha. At saka may daladalang radyo. Diyan po sa may Kauswagan. Dito po sa may Kapisnon at saka dito din po yung malapit sa may Echo Church. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan ha. Nakalabay ta diya. At saka ang dami din nakikinig ng radyo dyan ha. Naka Heart FM syempre. Maraming salamat sa inyo. Anyway, a minute to go before hitting 9 o'clock. Bye time for Harvey Stone. Maraming salamat talaga sweethearts ha. At sinamahan nyo ako. Bukas na naman, of course, Tuesday edition ng ating mga programa. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Here's now a song from Damage with Forever. Dito lang sa Heart FM. Good evening, everyone.

Heart FM time. It is now 10:17. Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7 Heart FM time. It is now 12:16.
1: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:31. This time check is brought to you by Virginia Hotdog. Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman.

0: ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
3: This is Heart 92.7 Cagayan Yoro.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, 33.700 FM Maginoon. Hey, we got 13 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody! Magandang umaga po! Ayo! Naitaw di ha? May butag sa tanan. Welcome aboard! This is the program Hard Morning Drive. It is very beautiful, second day of the week, Tuesday! At 13 na po sa buwan ng Oktubre. 73 days na lamang Pasko na, mga sweethearts. How are you? O, kamusta mo di ha? Anong balita? Ay, ano pa nga ba? Oh, panibago na namang araw. Panibago na naman! O, ano mga challenges? Pero ang dami-dami mga nagkalat na mga blessings today. O, baka mukhang ngayon na makukuha yung gustong-gusto mo ah. Di ba? Baka ngayon na matutupad yung pangarap mo ah. O, mga ganun senaryo ano? O, baka naman one step closer ka na sa iyong ambition in life. Jason Steele po, amagadid sa inyo ng mga music. At talaga namang magbabaganda rin ang ating umaga. Ano pa nga ba? Isa sa mga factor o isa sa mga atag dito, dahilan kung bakit gaganda ang ating umaga. Dahil makakatanggap ka ng swerte, ha? Bugas at groceries yan, sweetheart. Abangan mo lamang yan. Kaya naman manatili ka lamang nakikinig, ha? O, padayon lang, just in case lang may load ka, text mo ako 0961 8924927. Otro ha, that's 0961 8924927. Dali na, press those numbers para naman ay makapagkwentuhan tayo. Ano ba ang plano mo para sa araw na ito? Ako na bahala sa ating mga shout out. Ako na bahala sa mga music na magpapakondisyon sa atin sa araw na ito o sa umagang ito muna. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Bango na! Bango na! Bango na! Bango na! Oy, padayon gihapon sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Max Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
5: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa tiyada saya sa barangay.
6: Tiyada saya sa barangay.
5: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magagana. Meron pang kantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
6: Amazing!
5: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyana, saya sa barangay!
6: Tiyana, saya sa barangay!
5: Todo ang saya, todo ang papremyo! Ang Tiyana, saya sa barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Mukidon. Hey, we get 29 minutes after 6 o'clock. It's my man, Al James, doing the RAP. And of course, you know, singing the song. It's Zack the Boodlo for you. Hey, si Lalang! Nakikinig sa atin all the way from Upper Carmen. Tama, no? Magandang umaga pong sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. And of course, your silingans there. Good morning, good morning. Lalang, maraming salamat ha. Yan. Sige, pamahaw na muli ha. Pitongo Gaid family is listening from Barangay Kamamanan. Magandang umaga pong sa inyo. Si Angelo Pitongo Gaid, di ay ni. I know. Yeah, thank you so much. Bye, Buntag. TY, TY. Sana'y maganda inyong mga umaga. Hala, pangape. Magandang umaga, my Tuesday sa tanan. Shout out sa may Carmen, sa kanyang mother daw. Og sa friends sa Beauty Care Salon. Yan, sabi niya, blessed Tuesday. Yan, galing kay Ruby Rosales. Magandang umaga. Aga ah. Oh, wala pa akong post. Hindi ka pa mga mag-comment, no? Sa aking Facebook page. Sige, sige. Dagan salamat sa mga maagang gumigising at maagang nagpaparamdam. Kasi in case na nagbata na ka, aba, o sige, magparamdam ka na rin ha. I-text mo lamang ako. Ako nang bahala sa iyong mga shoutouts. Alright? Abangan natin mamaya ng konti lamang ang ating first draw. Buwan naman ang winner na mananalo ng bugas at groceries. Uy, baka ikaw na yun, sweetheart, ha? Kaya naman, padayon lang sa magpaminaw. 31, after 6 o'clock, commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody. Manatili nang ikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
2: Grabe, gyud ka sulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
3: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, PBBM, iginiit ang investigasyon sa aligasyon ng Chinese fans na tinatanggap ni VP Sara.
5: House prosecution, itinanggi na political prosecution ang nangyayaring impeachment trial laban kay VP Sara.
4: Sa balitang national barang DENR, NCR, isinusulong ang pag-reuse ng tubig.
5: Headline naman sa ating balitang lokal, Oro Chamber, pabor sa 8.5 billion pesos na government complex, Transparencia, iginiit.
4: Sa balitang lokal pa rin, coal power plant outages, isinisisi sa red at yellow alert sa Mindanao.
5: Headline pa rin sa ating balitang Mindanao o balitang lokal, ina at dalawang anak patay sa bangga ng motorsiklo trailer truck sa barangay Puntod. Driver, tumakas.
4: Sa balitang lokal pa rin, 30 dating rebelde sa Misamis Oriental sumailalim sa familiarization activity.
5: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, Malaybalay City Water District, hihinga ng formal na kasunduan ang Hiraya Water.
4: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 840,000 pesos na halaga ng hinihinalang Cebu. Nasamsam, libang suspect arestado sa Valencia City.
5: At headlines sa ating balita, Bukidnon pa rin, system loss ng Buseco na nananatiling nasa mas mababang antas sa 10%.
4: Sa ating namang balitang Mindanao, Davao City Government umano'y nagbayad ng 82,000 pesos kay Sara Duterte noong 2023.
5: At headlines sa ating balitang international, apat na Pilipino sugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport.
4: Sa iba yung dagat pa rin, Russia inatake ang power plant sa Ukraine ilang oras matapos ang ceasefire announcement ni Trump.
5: At balitang sports, Alex Ayala bumaba na sa number 19 sa WTA rankings.
4: At sa ating showbiz balita, Olivia Dean, pangungunahan ng La La La Fest, Manila 2027.
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Oktubre at 13, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
5: Nel R. Shaga.
4: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
4: Oras natin, 22 minuto makalipas sa 7 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kailangang alamin muna ang katotohanan at makakalab ng sapat na ebidensya kaugnay ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte na siya ang nasa likod ng umano'y paninira sa Vice Presidente sa panayam sa Kapian sa Singapore. Sinabi ng Pangulo na higit na nakababahala ang aligasyon sa pagtanggap umano ni Duterte ng pondong mula sa China na kung mapatutunayang totoo ay may tuturing na seryosong banta sa pambansang seguridad. Iniutos din ni Marcos sa masusing investigasyon sa naturang aligasyon na aniya sa clown ng mandato ng Department of National Defense. Gayman, nilinaw niyang hindi siya magbibigay ng konklusyon hanggat walang sapat na patunay. Itinanggi rin ng Pangulo ang pakikialam sa impeachment proceedings laban kay Duterte at sinabing hahayaan niya ang Senado na gampanan ang tungkulin ito.
5: Samantala, maring itinanggi ng House Prosecution Panel na political persecution ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers, nakabatay ang kaso sa mga dokumento ng pamahalaan at bangko, gayon din sa testimonya ng mga saksi. Iginitama ni Manila Representative Joel Chua na dapat sagutin ni Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Eliza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinimok din ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang depensa na magbigay ng malinaw na paliwanag sa mga katanungan hinggil sa pananalapi ng Vice Presidente.
4: Para sa atin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga, samantala panghuli sa anay ng ating baligtang nasyonal, isinusulong naman ng Department of Environment and Natural Resources in National Capital Region ang mas malawag na paggamit muli ng tubig sa mga industriya upang makatulong na maiwasan ang kakulangan sa supply sa Metro Manila. Kabilang na dito ang pagre-recycle ng wastewater at muling paggamit ng treated wastewater upang mabawasan ang pagdepende ng mga negosyo sa sariwang tubig, lalo na sa panahon ng matinding tangtuyot. Binigyan din ng ahensya na kailangan dumaan sa wastong treatment ang maruming tubig bago muling gamitin o itapon upang maiwasan ang pulusyon. Dahil dito, hinihikayat ng DNR-NCR ng mga industriya at malalaking consumer ng tubig na magpatupad ng responsable pamamahalan sa tubig. Ito'y upang mapangalagaan ang supply at maprotect tahan ang kapaligiran. Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
4: Sa ating balitang lokal, ipinahayag ni Oro Chamber of Commerce President Engineer Al Brito ang pagsuporta sa plano pagtatayo ng bagong government complex na nagkakahalaga ng 8.5 billion pesos dito pa rin sa lungsod. Ay kay Brito, mahalaga ang modernisasyon ng mga pasilidad ng pamahalaan upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng isang highly urbanized city kagaya ng Cagayan de Oro. Kayman, binibigyan din niya na kailangan tiyakin ang transparency sa buong proseso ng pagpapatupad ng nasabing proyekto. Malugod din niyang tinanggap ang komprehensibong pagsusuri ng Technical Working Group sa 80 barangay ng lungsod. Dagdag ni Brito, mahalaga maging malinaw at bukas sa publiko ang pagpapatupad ng proyekto upang matiyak na maibibigay ang mga benepisyo nito sa mga lokal na negosyo, pati na rin sa mamamayan.
5: Samantala, sinisi naman ang Philippine Movement for Climate Justice ang sunod-sunod na pagkapalya ng mga coal-fired power plants sa pagdideklara ng red at yellow alert sa Mindanao kahit sinasabing may sapat na supply ng kuryente sa isla. Ayon sa pananaliksik ng grupo, ilang power plants sa Lanao del Norte at Misamis Oriental ang sunod-sunod na nakakaranas ng outage na nagresulta sa kakulangan ng supply ng kuryente. Dahil sa sitwasyon, napipilitang kumuha ng karagdagang supply ang mga electric cooperative mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM kung saan mas mataas ang maaaring maging halaga ng kuryente. Binigyan din ng grupo na ang dagdag na gastusin sa pagbili ng kuryente ay maaaring makakaapekto sa buwan ng bayarin ng mga consumer.
4: Aras natin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Nasawi naman ang isang ina, dalawa nitong anak matapos mabangga ng isang trailer trunk ang kanilang sinasakya motorisiklo sa St. John Diversion Road, Barangay Punto, dito pa rin sa lungsod. Kinilala ang mga nasawi na sina Amalia Baspin at ang dalawa niyang anak na sina Marjan at Marlon Baspin, pawang residente ng Valencia City. Batay sa paunang investigasyon, nag-overtake umano Nag-overtake umano ang driver ng trailer truck na si Roldan Adlawan sa isang wing van bago nakabangga ng harapan ng motorsiklo ng mga biktima. Nadamay rin sa insidente ang dalawang pangsasakyan nakaparada sa gilid ng kalsada. Matapos ang banggaan, tumakas umano ang driver ng truck. Dahil dito ay nananawagan ang pamilya ng mga biktima at ang pulisya sa suspect na kusang sumuko sa mga otoridad upang harapin ang kaukulang pananagutan.

0: kailangan, kabilang ang educational assistance at mga programang nakalaan para sa solo parents, persons with disabilities at senior citizens. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga serbisyong panlipunan at iba pang tulong ng pamahalaan upang masuportahan ang kanilang pagbabalik at muling pakikibahagi sa komunidad.
1: Itama inyong mga orasan, alas 7:29 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong dato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Mugidnon, mga balita mula sa ibang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong Dagat International, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: With heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walang sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
12: Kevin Enterprises.
11: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
13: Where every piso gets more value.
11: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan. Para sa Tiyada Saya sa Barangay.
14: Tiyada Saya sa Barangay.
11: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magagana. Merong pangkantahan o video okay singing contest. Oops! Teka, may patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
14: Amazing!
11: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada Saya sa Barangay! Todo ang saya, todo ang papremyo! Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
3: This is Heart 92.7.
15: 92.7.
3: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
1: Aras natin, alas 7:32 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
3: Heart FM Balita.
1: Live na live pa rin tayo na mapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa bayan po itong pakikinig na ginagawa nila. Ito po ay live na mapakinggan sa Kalakhang Bukidnon sa pamamagitan po ng Heart FM 93.7. Pero then, dito pong sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear naman na napapakinggan via Heart FM 92.7. Samantala, sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon. Sa ating live, mangyari po lamang, pwede po ba pag-share?

0: Po ng live na ito, samantala pwede po kayo maglagay dito ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o maging ng inyong mga pa-shoutout o greetings ba, kung yan po ang tawag natin dyan. At yan po ibabasahin natin sa ulihan, sa bandang dulo, pagkatapos po ng ating balitaan. Itama inyong mga orasan, alas 7:34 ng umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Inihiling ng Malaybalay City Water District ang pagkakaroon ng formal na nakasulat na kasunduan kaugnay ito ng operasyon ng Hiraya Water Corporation na nagbabatuloy umano kahit wala pang pinal na kasunduan sa pagitan ng mga panig. Ay kay Engineer Nolito Binahon, General Manager ng Water District, nananatiling umiiral ang dating kontrata sa Prime Water habang nagbabatuloy ang negosyasyon para sa panibagong kasunduan sa kasalukuyang operator. Ipinaliwanag ni Binahon na pasalita pa lamang ang kasalukuyang pagkakaunawaan at wala pa silang natatanggap na formal na dokumento na naglalaman ng malinaw na plano upang matugunan ang mga obligasyong nakasaad sa kontrata. Kabilang sa mga pangunahing usaping nais linawin ang mga umano'y paglabag sa kontrata at ang kawalan ng abiso sa mga water district nang pumasok ang Prime Water sa operasyon.
1: Sa iyong mulay naman na balita, umabot sa tinatayang 841,000 pesos and 160 ang halaga ng hininalang shabu na nasamsam ng pulisya sa apat na magkakahiwalay na buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon, kung saan 5 individual ang inaresto mula Oktubre 10 hanggang 11 ngayong taon. Unang nadakip si alias Dodong, 26 na taong gulang sa Barangay Colonia, kung saan nasamsam ang hininalang shabu na nagkakalaga ng 714,000 pesos. Sinundan nito ng pagkakaaresto kay alias Jojo, 26 na taong gulang sa Barangay Poblasyon na nakumpiskahan ng hininalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 42,160 pesos. Naaresto rin sina alias Warren, 30 taong gulang at Dagul, 25 taong gulang sa Barangay Bagong Taas, kung saan nasamsam ang hininalang shabu na nagkakahalaga ng 62,560 pesos at huli namang nadakip si alias Justin, 23 taong gulang sa Barangay Colonia na nakumpiskahan din ng hininalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 22,400 pesos. Isinagawa ang mga operasyon sa koordinasyon ng iba't ibang unit ng pulisya at ng City Anti-Drugs Special Unit Team o CADSOT bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa illegal na droga at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lungsod.
0: Oras natin, alas 7:36, nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon na italang mas mababa sa 10% ang system loss ng Bukidnon Second Electric Cooperative o Buseco. Ito ay sa kabila ng mga hamon sa paghahatid at pamamahagi ng kuryente sa mga malalayong komunidad. Ayon kay Buseco General Manager Christopher Dulfo, bahagi ng system loss ang technical na pagkawala ng kuryente habang dumadalo ito sa mga linya ng distribusyon. Kahit paman, patuloy na pinaiigting ng kooperatiba ang mga hakbang upang matugunan ang non-technical losses kagaya na lamang ng illegal na koneksyon at mga pagkakamali sa pagbabasa ng metro. Samantala, patuloy na minomonitor ng Department of Energy, National Electrification Administration at Energy Regulatory Commission ang mga hakbang ng mga electric cooperative upang mapababa ang system loss. Paliwanag ni Dulfo, mas nagiging mahirap ang pagkontrol sa system loss sa mga lugar ng sagob ng malawak na serbisyo dahil sa mahabang linya ng kuryente at magkakalayong lokasyon ng mga consumer. Oras natin, alas 7:37 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Ngayon na may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Davao City Government, umano'y nagbayad ng 82,000 pesos kay Sara Duterte noong taong 2023. Ang nilalaban ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
3: Isiniwalat sa pagdinig ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang isang tax document na nagpapakita ng umano'y 82,000 pesos na kompensasyong natanggap mula sa Davao City Government noong 2023. Lumitaw ang impormasyon sa testimonya ng isang opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa pagdinig sa Senado. Ayon sa House Prosecution Panel, kailangang linawin ang naturang bayad dahil nagsisilbi na noon si Duterte bilang vice-presidente ng bansa. Bahagi ito ng mga dokumentong iniharap ng prosecution upang suportahan ang mga aligasyon sa impeachment complaint. Gayunman, hindi pa ito pinal na konklusyon ng Senado. Patuloy pang sinusuri ang mga dokumento at testimonya habang may pagkakataon din ang panig ni Duterte na tumugon sa mga aligasyong inihain laban sa kanya. Ito po si Carl Ginal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Bigang salamat, Carl Ginal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Double Region. Oras natin, alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM, Balitang International.
0: Apat na Pilipino ang naiulat na sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y nangyari noong Sabado, Oktubre 10. Ayon sa Department of Migrant Workers itong linggo, tatlo sa mga sugatan ang nasa ICU habang nakatagda na mag-discharge ang isa. Wala na bang naiulat na Pilipinong nasawi? Patuloy na nagbibigay ng tulong ang Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga sugatan Pilipino at nangingipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at ospital upang matukoy kung may iba pang Pinoy na naapektuhan doon. Pinayuhan naman ng DMW ang mga Overseas Filipino Workers na umiwas sa mga posibleng target ng pag-atake at sumunod sa mga abiso ng embahada, konsulado at mga kinauukulang ahensya.
1: Sa wala naman na balita, kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na muling inatake ng Russia ang isang power plant sa Kharkiv, Ukraine. Ilang oras lamang matapos inanunsyo ni United States President Donald Trump ang pagkakaroon ng ceasefire. Ayon sa ulat, gumamit ang Russia ng mga jet-powered drone na nagkalat sa kalangitan ng Ukraine sa isinagawang pag-atake. Dahil dito, ilang lugar sa Kyiv ang nawala ng supply ng kuryente at tubig na nagdulot ng pangamba sa kalagayan ng mga residenteng umaasa sa tuloy-tuloy na serbisyo ng mga pangunahing pasilidad. Binigyan din ni Zelensky na nagpapakita umano ang naturang pag-atake na hindi pinakikinggan ni Russian President Vladimir Putin ang mga payag ni Trump hinggil sa tigil putukan.
2: Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, mabalakasan naman, bumaba ng isang pwesto ang Filipino tennis star na si Alexandra Alex Ayala sa pinakabagong Women's Tennis Association Singles Rankings na inilabas itong Lunes, Oktubre 12. Mula sa career high ranking number 18 na una niyang naabot noong Agosto, nasa number 19 na ngayon ang 21 taong gulang na pambato ng Pilipinas taglay ang kabuuang 2,241 points. Nakaapekto sa pwesto ni Ayala ang pag-akyat ng Belgian tennis player na si Elise Martin sa number 14 matapos makalikom naman ng 2,540 points kasunod ng kanyang magandang kampanya sa China Open. Sa kabila ng bahagyang pagbabas rankings, nananatili si Ayala bilang isa sa mga nangungunang manlalaro sa rehiyon.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Abay, it's easy to fall in love. Bumandera ang Grammy winning British singer Filipino na si Olivia Dean bilang pangunahing headliner ng La La Lam Fest Manila 2027 na gaganapin sa Enero 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa promoter, makakasama ni Dean sa music festival ang mga OPM artist at grupong Sunkissed Lola, Up Dharma Down, Lola Amor at Beanie. Ang 27 taong gulang ng mga awit ay tubong London, England at kilala sa kanyang musika nga pinagsama-sama ang soul, rhythm and blues at pop. Nagtapos naman si Dean sa prestigyosong Brit School na pinagmulan din ng ilang kilalang British singers kabilang sina Adele at Amy Winehouse.
0: Ay wow!
1: Ay grabe naman. Wow. Grabe tong Olivia Dean ha. Yung kanyang range na ngayon. Parang kasi ang style niya is very old soul. Alam mo yung parang mga old soul kind of songs. At dinala niya into modern. At marami talaga ang nahook sa kanyang mga musika.
0: Abay, matindi pala yan. Oh. Si Beanie lang kilala ko siya sa music fest.
1: Si ano? Hindi mo kilala si Abdharma.
0: Abdharma, kilala ko yan.
1: Yung Sunkissed Lola.
0: Hindi ko pa sila nakikita eh. Lola Amor, hindi ko pa nakikita yan. Matanda na ba yan?
1: Para. It's been raining daw eh.
0: Kapag-anak ni Bella yun eh.
1: Ah talaga, Bella.
0: Saka ni Mi.
1: Ni Mia Amor.
0: Mia Amor. Pero ano ha, imagine mo ha, ang laki niyan, yung Pilipina arena na yan. Isang beses pa lang ako nakakarating dyan, hindi ko pa naiikot yan ng gusto. Napakalaki niyan. Alam niyo kapag ginanap ang isang event sa Philippine Arena, ito po yung napaka-prestigyoso.
1: Correct.
0: Kasi alam mo kung bakit? Sobrang napakalaki ng lugar.
1: Oo, pag napuno yan, talagang grabe. Oo.
0: Kaya nga dyan ginanap yung opening ng SEA Games dati.
1: Yes, diba? Dyan ginanap. Oo. Kasi napakalaki ng location.
0: Yan, SEA Games. Ayan, ginanap dyan. Kaya pag may mga, siguro malamang yung, ano yun, yung summit.
1: Malamang. Hindi ko lang alam.
0: Pero usually kapag may mga malalaking ganap, ay dyan po ginaganap sa Philippine Arena. Kung makikita mo yan, nasa highway na ako, para may isang tumubong, isang malaking-malaking building na bilog-pabilog. Parang may kubang nakadapa. Doon sa gitna, sa may highway, sa NLEX.
1: Maraming concert na rin. Yung mga malalaking concert ang hinel din dyan. Di ba kamakailan lang yung tawag nito, yung ating ano, sila Stel.
0: Si? SB19. SB19.
1: Philippine Arena ba? Sila dyan. Yung Simula at Wakas. At meron din diyan yung mga international concerts.
0: Mga galing sa ibang bansa. Usually dyan ginaganap.
1: Actually, first, ito, La La La Fest.
0: Ah.
1: So, abangan natin kung tatapat ba ito doon sa Coachella. Yung mga
0: malamang yan. Pinoy ba organizer nito?
1: Malamang.
0: La La La Fest. Malamang, kantahan to yan. Kasi ano eh, La La La La Fest. Yan nga, La La La. So, malamang, kantahan nga ito.
1: Malamang. Ganun talaga yun. Kantahan at sayawan din.
0: Imagine mo, napakabibigat ng mga artist pala dyan.
1: Andyan ang Beanie, ha?
0: Beanie.
1: Bumili na ng ticket.
0: May ticket yan?
1: Malamang, for this kind of concert. Baka sisimula na nila ang ticket selling in the coming days. Or in the coming
0: 2027, January. Dalawang buwan na lamang. Dalawang buwan na lang pala eh. Abay, isasabay pa sa... Meron ting magaganap pag Enero, di ba? Pagkatapos ng New Year, ang isang magaganap dyan ay, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, nasa Reno, di ba?
1: Yes. January 9, ang kapistahan.
0: January 9.
1: Kapistahan ni Ingkong, ni Ingkong Nazareno.
0: Kita mo naman. So, kita-kits tayo! Noon tayo niyan.
1: Sana. Kasi yan, malaking event talaga yan. At talagang inaabangan, lalo na yung mga fans ng Olivia Dean.
0: Kamag-anak din pala ng isang event.
1: Ano yun?
0: Yung Palooza yun. Kasi lala din yun eh. Lala Palooza.
1: Yun yung pinakaunang... music festival na may Pinoy na feature, which is yung SB.
0: Pero international event yun.
1: International event yun.
0: Lala Palooza.
1: Diba ang dami? Yung Coachella nga, diba? Andun na yung Beanie. Abangan natin yung mga Filipino stars, yung mga Filipino groups na talagang sisikat international.
0: Coachella.
1: Gusto ko yung Coachella na yan.
0: Maraming kabayo kaya dyan, Coachella. Pag may Coachella, may mga Coachero.
1: Akala ko marami mga coach doon.
0: Coach. Anyway, sige. Pagka natin yung mahalagang event na yan na mangyayari sa 2027. Maraming salamat sa inyong checka sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: 7:47, yan ang ating oras. Sabay, ito muna, silipin natin. Ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon?
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasalikan natin ngayon si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi J. Magandang umaga.
4: Magandang umaga sa iyo, Mar. Magandang umaga din, sweetheart. Lahat ang dadaan dyan, papuntahan dyan, Boracuco, na medyo may pagwakas ka sa ngayon dyan. At dire-dire, papuntahan sa Visoria. Hanggat makarapataan niya ako sa Cardmaster area dyan, sa Capistrano, napakaluwag pa naman. At may bahagya lang, pagbaga ng daloy traffic dyan sa Garden Street, palabas ng Kita Bridge, hanggat sa Carmen, Baminta, Gaya, Tapin ko lang, okay naman ang trapiko dyan. At ikot ako papunta naman sa itong Carmen Market. Okay pa naman ang Carmen Market. Kaya nga lang, medyo may bagyong pagpagalan po. At marami naman natin na ka-jimmy dyan. Okay naman. Handa sa paglabas naman, pagkita patag, napakaluwag. Okay naman ang trapiko.
0: Ayos! Sige, sige! Maraming salamat ha. May pasero ka ba sa oras ito?
4: Pero si Ma'am Luz at si Ma'am Janice.
0: Oh, yan ha. Hi, shout out kay Ma'am Luz at saka kay Ma'am Janice ha. Ingatan si Ma'am Luz at ingatan si Ma'am Janice. Maraming salamat. Ingat din sa pagmamaneho HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Yan na latest na sitwasyon. Makasada natin na ngayon. Right, pasada po si Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa HFM Road Traffic Calamity.
2: RRTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Aras natin alas 7:49 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mapinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, pangalawang araw po sa linggong ito, Oktubre at 13, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, PBBM, ay giniit ang investigasyon sa aligasyon ng Chinese funds na tinatanggap ni VP Sara.
1: House prosecution, itinanggi na political persecution ang nangyayaring impeachment trial laban kay VP Sara.
0: PNR-NCR isinusulong naman ang pag-reuse ng tubig.
1: At headlines sa ating balitang lokal, Oro Chamber, pabor sa 8.5 billion pesos na government complex, Transparencia, iginiit.
0: Coal power plant outages is inisi naman sa red at yellow alert sa Mindanao.
1: At balitang lokal pa rin, ina at dalawang anak patay sa banggaan ng motorsiklo trailer truck sa barangay Puntod. Driver, tumakas.
0: Sa balitang lokal pa rin, tatlumpong dating rebelde sa Misamis sa Oriental, sumailalim sa familiarization activity.
1: Headline naman sa ating balitang lokal, Malabelay City Water District, hinga ng formal na kasunduan ang Hiraya Water.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 840,000 pesos na halaga ng hinihinalang Cebu, nasamsam. Libang suspect arestado naman sa Valencia City.
1: At balitang Bukidnon pa rin, system loss ng Buseco na nanatiling nasa mas mababang antas sa 10%.
0: Sa ating balitang Mindanao, Davao City Government umano'y nagbayad ng 82,000 pesos kay Sara Duterte noong 2023.
1: At headline sa ating balitang international, apat na Pilipino sugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport.
0: Sa balitang international pa rin, Russia inatake naman ang power plant sa Ukraine ilang oras matapos ang ceasefire announcement ni Donald Trump.
1: Headline naman sa ating balitang sports, Alex Ayala bumaba sa number 19 sa WTA rankings.
0: At sa ating showbiz balita, Olivia Dean, pangungunahan ng La La La Fest Manila 2027. Aras natin ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Ay, napakabilis ng oras, napakabilis ng araw. Ay, Oktubre at 13, ilang araw na tayo bago magpasko?
1: Abay, 73
0: days
1: na lang.
0: Ay, ginuha ka!
1: Merry Christmas na. Actually, nagsisimula na yung mga tao ngayon eh.
0: Pero parang ano, napapansin ko, October, 73 na lang. Parang konti pa yung, kasi usually kapag September, may nakikita na ako mga Christmas lights sa labas.
1: Mga decorations na, ano. Pero ngayon, hindi masyado.
0: Diba? Walang masyado nagde-decorate.
1: Correct.
0: Bakit kaya?
1: Usually, nasa mga November yan.
0: Yan, no?
1: Yan ang bugso talaga ng makikita mong Christmas lights ang buong Cagayan.
0: Kaya, dati, September, excited na. August nga, naghahanda na, nilalabas na yung mga ano.
1: Yes,
0: Diba? Pagsapit ng Bear First Day ng Bear, meron na agad, Christmas lights.
1: Correct.
0: Sa taas siguro ng, tawag dito? Ng kuryente,
1: Ganun siguro. Para
0: makatipid.
1: Doon na sa November.
0: Pero, may refund naman daw.
1: Ay, meron.
0: May refund na daw yung para sa system loss. Baka mayroong lalabas na namang mga bagong bayarin.
1: Yes. Ganun naman yun.
0: Kunyari, may system loss. Ibibigay, ibabalik daw. May susulpot na bago.
5: Ay, ito po'y para dito.
1: Wow. Dito okay. Po na dito iyan.
0: Pag sinabi mo bang refund, yan ay perang marirefund o kuryenteng marirefund?
1: Ayan po, sana'y malinaw.
0: Ano?
1: Oo, para tayo din po ay maging aware kung paano nga ba ito ibabalik sa atin. Is it through refund, through money? Or i-deduct ba doon sa ating bill? Or doon ba sa tinatawag nating bill deposit?
0: May, hanggang ngayon nga, oh, speaking pala, buti na banggit mo yan. Buti na. Speaking, paano ba yan? Hanggang kailan ba yung bill deposit na yan? Kailan ba yung magagamit?
1: Kapag siguro, parang feeling mo na mapuputulan ka na.
0: Sa bill deposit?
1: Parang, pwede po bang paggamit ng bill deposit ng isang buwan?
0: Halos buwan-buwan, feeling ko mapuputulan ako eh. Pero ayaw ipagamit. Ayaw ipagamit.
1: Ayaw talaga.
0: Ayaw. Tinesting namin. Pumunta kami doon. Kasi siyempre, di ba, kapos tayo. Minsan inaabot naman talaga tayo ng kapos. Ayaw ipagamit.
1: Ayaw. Bakit daw? Ayaw ano ang paliwanag? Walang paliwanag.
0: Ang tanong! Actually, hindi ko lang ito tanong. Tanong namin lahat. Kailan ba namin magagamit yung bill deposit?
1: Ayan.
0: Diba?
1: Bigyan natin ano yan. Bigyan natin linaw sana. Ayan, calling all the, yung mga
0: totoo,
1: agencies talaga who can give clarity dito para tayo naman mga consumers ay hindi tayong parang
0: blinded.
1: Hala-hala.
0: Para saan ba talaga yung bill deposit?
1: Correct.
0: Sabi, nagbabayad kami, hindi naman namin nagagamit. Kung inipon namin yan sa banko, inipon namin sa alkansiya, malaki-laki na yan. Nagamit na namin puhunan yan.
1: May ginansya pa, may interest
0: diba?
1: Pa. Puso. Pero eto na nga. Sinimulan naman natin ito ng ganito. May ano lang tayo dun sa price movements po
0: yan!
1: Na ating gasolina. May pagbaba naman sa ating diesel.
0: Ay, meron.
1: 3 pesos and 1 cents per liter.
0: Ay, ayoko ng gasolina. Gusto ko yung bill deposit.
1: Pero alam mo ba, may konting bad news sa gumagamit ng gasoline at kerosene kasi may pagtaas ang gasolina na 1.56 per liter at 1.77 per liter naman sa kerosene.
0: Roll back yan?
1: Ito ay roll up.
0: Roll up?
1: Yung roll back natin is yung sa diesel.
0: Yung sa diesel meron.
1: Meron tayong sa diesel.
0: Roll back. One roll back, two roll up.
1: Two roll up, gano'n.
0: May mga ganun dyan eh. Anyway.
1: This is effective today as of 6 a.m.
0: Siya. Sige. Pasalamatan ko lang si Sir Jimmy Coloso. Dinala niya, gabing-gabi na, dinala niya yung longganisa. Nasasabihin ko longganisa. Lanzones!
1: Ayun, nandiyan,
0: nakita mo sa labas. Galing
1: salamat.
0: Yan. Galing yan kay
1: Sir Jimmy.
0: At saka sa miss niya si
1: Ate Melissa.
0: Melissa. Nandun sila gabing-gabi na. Dumaan pa talaga sila sa bahay para dalhin lamang ang lansones. Napakabait na mag-asawang yan. Maraming salamat, Sir Jimmy. Natutulog ako ang gabi. Kala ko, may kumukurot sa akin. Migas niya. Ano may lansones? Dami ang migas eh.
1: Maraming salamat ha. Thank you. And speaking of pasasalamat, eto yung mga nakikinig at na nanonood sa atin sa ating live. Ang Gales family, maraming salamat ha. Mami Elaine, Sir Nicolas, Tatay Glenn, at sa buong Barangay 17, Burgos del Pilar. Happy listening. Thank you.
0: Pwede yun, magandang umaga, mga tagahanap po lang Claveria. Lola Lalang, good morning.
1: Good morning, Lola. At si Mami Lillian Puzon Gayev. Ayan, mga taga Barangay 17 din ito. Happy morning. Thank you po sa pakikinig.
0: Ho, ho, ho, ho! Angelo Pitogo Gain, magandang umaga. Listening and watching from Barangay Kamamanan.
1: Mami Lilil, may buntag. Thank you for listening. At si Mami Amy Balumadres, lahat ng mga taga-kamamanan, si Mami Marilyn Gonzalez, Clark Montibon, si Doc Marley, Marisa Droen, Leila Naluan Raz, Emmy Asiniero, Henry Tamsi, and Sheila Villacruzes, with the kiddo, si Gab, Gabby, and Geta. Thanks. Ayan, maraming salamat, Mami, and good morning, Mayor Miles. Thank you.
0: Taga Zone 10 Upper Carmen, namino ka ron, no? Si Gemma. Magandang umaga. Gemma! Siningan, may buntag.
1: Good morning. Si Papa Ru, ayan. Maraming salamat, Papa Ru.
0: Good morning.
1: Thank you. Mami Remedios Gamelo ng Crystal Maramag. Maraming salamat.
0: Ayan, si Bors. Bors! Magandang umaga, Bors. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa araw kita sa bukid nun. Good morning kay Ma'am Arian Gonzalez. Asa Gonzalez family sa Porok 4 kita. Morning also to Ma'am Nell. Salamat.
1: Good morning. Thank you. Maraming salamat sa pakikinig. Marites, Makita, at Ma'am George, at Sir Jason. May binabati naman natin. Good morning. Watching sa pangantukan mo, Kindon. Keep para, safe, ang tanan.
0: Parang nakiliti ka rin na. Oliver De Palco, magandang umaga sa inyo. Dagang salamat sa pagpaminaw.
1: Good morning din ha, kay Mami Marilyn Gonzalez. And shout out to Amy and Miles Palomadres of Kababanan. To Raniso family of Baraopol, Abrasaldo at Calago family of Cugman, and to all sweethearts around the globe.
0: Hoy, mga taga Makabalan, ha? Mag-practice na po yung tatlo hanggang apat na miyembro ng Zumba. Ha? Para naman makasali kayo sa ating Zumba competition. Meron tayong Zumba dance competition.
1: Lapit na yan.
0: Apat na miyembro, ha? Apat na miyembro. O, pumunta kayo. Paano ba? Mag-message kayo sa page kung gusto nyo mag-register agad.
1: Oh, ganun na lang. Or, ayun, kumunta kayo dun sa ating text lines. Sabihin nyo lang, kami po yung grupo na sasali po sa Barangay Makabalan for the Zumba competition.
0: Tatlo hanggang apat na miyembro, ha?
1: Hanggang apat. Siguro within hanggang next week maano na natin yan.
0: Sige.
1: Lahat ng mga sasali.
0: Pwede na kayo magbalista ngayon pa lang.
1: Pwede na. Ngayon pa lang.
0: Sige.
1: Magkita-kita tayo dyan, ha, sa Barangay Makabalan. October 24.
0: Ay, grabe.
1: Alas 7 ng umaga. May pasayaw.
0: Asya, sige, eksakto. Ay, ang oras natin, eksakto. Alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ayan po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshanga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating sparring partner sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Dr. Nadalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepo Ibatsansila sa bahagi ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshanga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Yes, this is Rufa May.
6: And GB,
8: sobrang mahal ng bilihin.
7: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
6: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
7: it's sulit, let's buy it.
6: Go, go, go!
9: Grabe, gud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
10: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.